0: fana ku kɔ bɛ na.
1: Ɛ kilela fana wa? Ja i ma kuma o. O ye mun kilela fana ye? Ne ma kilela fana tobi bi. N t'a tobi sini, n t'a tobi sini kɛnɛ fana. Ɛ kilela fana, kilela fana tɛ n bolo, i fara na.
0: Ɛ Jɛnɛba kilela fana tɛ e bolo mun na? Ne ma nasɔngɔ di ma wa?
1: Ɛ hali ni nasɔngɔ di dun, na tɛ n bolo, na fɛn ti yan, foyi tɛ n bolo, i fara na.
0: N'a fɛn tɛ bolo o tuma la n'a fɛn tɛ sugu la.
1: Wala n yɛrɛ de k'i fana na sa minɛ. I bɛ tiɲɛ dɔn wa? N ma tobili kɛ bi, n t'a kɛ sini, n t'a kɛ sini kɛnɛ fana. I fana na lagalagalaga dɛ. Wala a kun bɔnna dɛ. N'o tɛ n bɛ yɛrɛ sara k'i ma. I fana na yɛrɛ de. N tɛ tobili kɛ bi. I fana na. I sira mɔgɔ minnu bara i t'a fɔ k'olu ka tobili kɛ. Kabi